0: Sibaba, Ratapapa Subataya, Nemama Sutubriande Kapa, and your only power dream, any on Yamina King, your Yami Akapa, and a baby, and Fahu or Haun Adinja Unem. Sa onyami etimi yi Joseph every infias ayen obrimpon dia and ya sa nyame na so be ya obrimpon
1: men yo no nem sa wa to me akama ko wo feron se ata fun nem sa wa ye.

Oh Jesus. Nandere baba boshabri kaba. Watamsema ye novi yase. So vitoria simu ni ama. Na winyakopa onguto nini mo. Watamsi biyase na kono chama. Na diobaya diyo winyakopa onguto. Ono no batra hola.

so se wey insult e dangerous na part ya wote gye no nya insult ya se mini be out to be life dey nya insult ni it me for na e bi suppose one nonsense some be apa so be take be life dey me I serious e se mini e chute so e serious nya just insult no insult to ha it me hu no ni na se nim e bi na make am say no sabe ka je se ma bi an kasan kasan o ya dey o di kre ku kura o gana mem obi ntimi hu de ha na ono an na so no broadcast gana mem because of mahama ntino aso defo ayi ku.

na inyo na hini adana ba atriso awo fano sa owanwa abafano no sa

me na me kwa kwan to die kwan die me ma bo nyin kwa won so de wa wale ata ayo sta we bo nyin na won tu me wo me ma ni frani na te so mo bra won kura po ma na me ma su ti fo ti asem me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba mo.